iki swara swara tuwa. Iya, nek iki wis genah suara lugu. Iki wis genah kepethuk-pethuk kala. Nang samu. Kala moblong.

0: Goro.
1: Janoko iki.
2: Kula nun inggih pukulan Bathara Indra kula ngaturaken pangabekti.
1: Ya ya Arjuna wis ulun tampa.
2: Pukulan Bathara Brahma kula ngaturaken pangabekti.
1: Ya wis ulun tampa Arjuna.
2: Pukulan Bathara Yama Dipati kula ngaturaken pangabekti.
1: Iya wis ulun tampa Janoko.
2: Pukulan Bathara Tamburu kula ngaturaken pangabekti.